Ari menas kabar mas, yor mas, ilyak tamas, si hari impunca ika cung tuku ikan kenapa ciri, ciri, ciri gue eri tenong emak tin ciri rimsion ni sanggun itu kai maipit kai sing kai termometer ning kai komputador apa ning 13 grados soleado ciri situ emak tin ciri rimsion ni pijama saya itu puni jamas ilyak ni istra ciri ego rigoli. Ari menas kabar mas, yor mas, kini mantra kula kam ciri rimsion puni kuna pagarim kai wae resi mi wae komunikasion programa sutia isun iska kula kisen kan spani cung kai skenio cini niu. Kuna punchay karisens kay iskay chunka punchay kay junio kilamanta manas komas y armasis junio kila kuna punchay manas komas sí kilamanta kan kuna kamacherin swapuni kay wer sim wer comunicación programa sutia ediciones kasa papagalin takistuso ang wili kuna swan kilamanta kan sumak kusiska sumak umachaska sa yari kuna ekipa sa papagalin manas komasi sumak kusiska ita kistuso ang kay marroyo sa papagarin charimon kay wersim kama sumak takusiri chino ang chispach.